An dasar fad agus bolabos tiltin chin ag Tommy Emmanuel. For sa ye tar mar runtanis nur vi sa chere blean agoish. Sa ja fosga chas agus sa neim leana le kush na tri skoor. Bien mask an all in gujandri kioleg sa la kush san o Tommy ag teish muide in chin. Le shein agus la kioleran il armonach na hastrala agus classical gas an tanem eto eish an besishin.